0: government of friend who honorable member eti me akwa ko jina ho say eh, freedom of speech oh no ni mu say freedom of speech nu your article bi wo mu so is against say yeah. Obedidi
1: obeka
0: akasa mana brusu
1: that's right
0: na sa honorable member here eti me akata de ni akwa ko di sa niamo wechi ah obe friend obe sa be friend who say or your honorable member ni nyina akowie se eye ye delegate nu sika omomo na di omanim nu enu na omako akwa ma ye sa candidate nu ana omako akwa jina wa ma ye sa parliamentarian parliamentarians nu
1: that's right
0: bebre wo ho a na kanye sika nka menye shi o se na amenu kase nko me o parliament house wo se omu ko shem lama ama ye mu bia ba be diso Essence do duo na nyamisi yenka do duo na embo numbers do duo na mba do dia mu bo numbers
1: sa di ya wo ken ah wo de parliamentarian for yen fato no eye ba ko na sa fa nunu mi nu
0: mi si parliamentarians mi nka se mi si parliamentarians nu do duo na embo numbers mi nka sa afa ha mi si parliamentarians na omu nimu de ana se omu ba parliament won so na omu ya press conference and omu di ne ma boni bi so echi a enya mi aban na mi ba be kan ye gana fo na ye timamu na ana ye nimu dada
1: okay
0: nti amra so se ye be mo bia o feel so ye member of ni political party ye be ma na konya na onu so akojina ho ato aba e de yi ni pope Ese se se delegates no dosu a menye sure se ukwa obenye sika kwa ko tuatua e de amon so bu mbla magin kwa tu so aba
1: okay
0: de ama ye mpenfo yi di asem nyina kwa court ni se se ye nya delegates na omu dosu e change pain plain play ye wona
1: yes
0: utimi nya sika enko tuatua masa nipa Kwa wenyi na.
1: That's right. That's right.
0: Enu ti dia na obeye. Yebe ko akwa ko tu. Ama omu anka se hunipa. Owo ni mudie.
1: Yeah.
0: A omu susu se. Se omu tu abama na. Obe timi ababe di party. Ne ni mwe timi abuwa party. Ne nye ni se delegate kakra. Tembi awa weni tu ya se. Delegates na ene ye wo ya. Ye ntre mu yi. Omba ko yi kendini bi aba.
1: Yeah.
0: Na afi party fu ankasa krabu afu. Omo omo ntu aba na omo nye delegate no.
1: Yes.
0: Na omo bu afu.
1: Grassroots no omo.
0: Grassroots no sense nipa na omo yi nunu. Omo ni nji nu ho.
1: Okay. Me want your abre party.
0: Ye di abre party no.
1: Okay.
0: U de hwe na nsan ya sabi ominwa ye nwanu MPP for call presidential election. Won nia ma esisi ye. Ebi mu esusu se.
1: Ye mu obi adi.
0: Ye mbo obi adi. Ebi mu susu se. Enipa na nka omu fi se ganafo ye de ni brɛ na ye betɔ no enye onu na ganafo MPP fo no ko yi ye
1: okay
0: so wat ya se omu susu se nka asimesi na nka ye de ni ba ya nka sabio nka ganafo be ji omu atumu ma ebia 2028 kura omu asa ba akonya omu asa ba ban mu biom
1: okay
0: ba esa se de party fo no Na aya wa busa hu se samu party fo no ne pa Ghana fo no su pa na candidate na mu de ne ba no se mumu party fo no pa ye Ghana fo no ye su ye pa na
1: e betimi aba se party fo no ko bi mpɛ
0: enu na mi ka che o se party fo no adudu na fil se ye ko yi obi a Ghana fo ye de ne begina Ghana fo be nya ne mu gidie It is a mumasi kanu dimu ni mu na mukoy obi a gana fo ni mpa na mukoy ana mu bae sisi anu implan plan ya minu kasei gana fo dudu na ebusa se ei sisi a excellency president mama kwa ndc fo wana na yede ni ba sisi omu ndi opposition hu o ude teche de gana fo ka
1: ani ti omu ni opposition hu
0: oh na memu papa ba na ya ebu mai Minu ukase, Sevia, emu bag baku, obi tonu, previous administration, o tonu 200 Ghana, ne, abenvia ba no tonu, 75 CDR. On, dini se, ay, inkrofu